0: Ditas estas palavras, convidamos a todos a um brinde aos empossados e às suas famílias, para que tenham saúde e sucesso, bem como determinação no cumprimento desta grande missão de servir o Estado e servir o povo moçambicano. Muito obrigado a todos, ao sucesso de todos.
1: Mbodi kutumiglika malove la mwe presidente Washilambo, Daniel Francisco Chapo, abakwe desheu Carmelita na Mashulua, kenga espetori nangolo, kupalalesha madengo autawala washilikali, na andiwekwe dedao sheu Manuel Augusto Mabumu na Mulaura Nyankale kwa mashpetori vadioko, walotokola madengo kulola mokila utawala washilikali mshilambu shetu. Presidente Washilambo ni kwededao Jose Pass haju ni nanangalidi ndio kuwa shkola chama chomu aliamua Universidade Pungwe. Wetu kati yao leka tumalilange ligazeti lia Cabo Delgado. Ishirikali ku Mosambiki indipala kede njuluku wakuwika 109 ya dimilioni ya dole shilambo shamaleka kunkebi wanjuluku wa shilambo shaku Mosambiki malipo uduma mataloli aigesh ya shilambu shetu. Njulu kwa awo, unkulota, kutunduwanga, kutumilika kwa mali, ashilambo, ulota kupashela kwa gangola, vya kuna nopi pita, pakati wa Mosambiki, miaka vida. Debali adio, andimanyi ya lido, wajiri walipata liangalila njuluku, Carla Jlovera, atangweli kuisimina, vambangila uduma wa njuluku, wa shilambu shaku Mosambiki.
2: Em novembro de 2025, foi assinado o acordo de gestão entre o Ministério das Finanças, que é o gestor global do fundo.
1: Mwe hidi kumina moja, mwashedo, manintaya na makongo, wama dengu pakati, mapata, angalila njuluku na banko kumasambiki, pakati na makongo jojo, vandija ula njuluku, 109 ya dimilioni dola ya shilambu shamaleka, kupala kede kunkebi wa njuluku wa shilambo. Malipo mataloli aigish, kulori tunduwanga njuluku wa shilambu shetu.
2: Constituindo assim o capital inicial do Fundo Soberano do Moçambique.
1: Upandi unji, Carla Lovera Tedoni na mwaka, milugu vya shipato sha unapamo, vankulinda kupata njuluku, wakupunda di milioni 70 ya dola ya shilambu sha maleka, malipo mataloli aigish. President wa chama Frelimo, antanga di kalido, kupela kumwe na tena ngondo, ya kuliambola kumosambiki Joaki Munyepe. Daniel Francisco Chapulido andiuka kusede ya mungano wantena ngondo ya kuliambola kwa clean njini kumaputu na jijaliania maziko mwene tena ngondo ajo.
3: Estamos num momento triste, perdemos o camarada Munyepe, então achei que devia estar aqui em casa e depois também pudermos conversar sobre o funeral do camarada Munhepe, que é veterano da luta de libertação nacional, que todos nós conhecemos, membro do Conselho de Defesa e Segurança e membro do Comitê Central do nosso partido.
1: Tu é o wakati wa kulila. Njomana, ndi amula kuida, kukaja, badae, kupakanila maziko, amwe camarada Munhepe, nantena ngondo ya kuliambola, wetu tindimanya, membro e Conselho ya kulila ledia, na membro wa Komiti Central ya Frelimo. Wakati wawo Daniel Francisco Chapo andipata kumanya mwaukilo pangaji wa imbugwa ya ncheshe ya Komiti ya mungano wantena ngondo ya kuliambola ilota kutandeka mwishu mana ya tika kunjini kumatola lijimbuli kumaputu. Vanu wavili vandipela, vanu vanji wavili kuligwa mwawajali ya mutuka itandeke mwishu shumana kulokalidadi ya kumadambuzi ibalasha kukobwe, ibome kulagu lijimbuli kunyasa. Ajali ayo intandeka, mutuka, ukumene, walipapa, kugonga shtututu, munu jumu kupela popo, munu junji, andipela nandila voku kushpitali shkumene, shalijimbo, sipaka kunjini ukulishinga. Na mwawula wadiabali kukumanda mabulisha, kulijimbuli kunyasa, Nelson de Souza, atidola, ukala wawo, vandipala kedia, masha uma kulipata liangalia dicharia, kwa mbide vokumu. Ajali ayo, vandipela vanu wavili, wakwadile, mstututu. wajibu ila madalepa vode malamulo au shalama kuwena wena kwa mulibalabala kutinga di ajali kati mulijimbuli yetu na njini wakulishinga. Vanu wavili vandipela, vanu vanji wavili kuligwa ajali itandeke kulokalidadi ya kumadambuzi ibalasha kukobwe ibome kulago kulijimbuli kuniasa. Vamadengu wa kuika alupuimo vaiboma kaja njini wakilimani kulijimbuli kuzambezia. Tangu lido, vakutenda mandamano kujugwa, valipigwe nchala wao. Vamadengu avo, vanshimanga milango, yadi wapishidioe. Kuvale ya vanu, vanapokele uduma, inganu ya tabu, ya wapata, kuvudumila valikola vao.
4: Inumamu ya biriri, idoshi. Todos aqueles colegas que está pagar.
1: Atshimula shinu, milango, shambili, uti, vavetu valipisha, ada kubazari. Akuone njuluku, aunawika shinu. Apa ya dao, atshimula shinu, nelo, kula munu au kikwao. Apa tunishimanga milango. Tungujuga samani, chatulota wetu, tutangole, na mu presidente. Njuluku, unawika shana, na kutaja manamilo, analikula vetu indala. Maisha, andibana na meni wetu, tuvanu, tunkujugwa. Presidenti, amanye, akola madengo, medisita bila nchala.
5: Pidimus, uedili kirekonyesa. Ken trabalha, 6 meses sem salário.
1: Nanangaledi kwa pishi, umwe presidente umakaja, njini wakilimani, Carlos Jackson. Ankunga, isharia, ya madengo kanji, atedoni, madeni alo ni kuwa kwa njuluku mushilamu shapai. Wakati ya ugulila diabali de vilambi ya panda. Kumpaka pakati vilambo vya Republika Demokratiku Kongo na shilamu shakuruanda pepi njini kugoma na shisene. Tangu liamba wiko Jumapili kuna pitika shinu. Mpaka nelo adipali diabali dioidioe de shilamu shakuruanda na mapinjani va M23 vakamulila njini awo wakugoma tangu mwashedo. Shilamu shakuruanda ashita mwakavili kuingila vanu tangu wiko Jumapili inganu ya shiluele sha Ebola shambukishigwe kubundi bugio na kushilambo sha Republika Demokratika Kongo na Uganda. Vanu voye vankwamini au ni nugu wambone wakuliposha kwambidia shilambukishigwe shiluele sha Ebola kumpaka awo wapita vanu voye. Ali ya Dimepo. Minji ni vya kutete, papemba na kunampula nelo, tunkulinda ntukuta kudeba, kuwika madeni 30, Kilimani vankulinda madeni 29, Kubera 28, mingine kumaputu, Inyambani na Kuvilankulu, vankulinda madeni 27, Kushaishai vankulinda madeni 25, Kulishinga na Kushimoyo, vankulinda Dimila, kuwika madeni 23, kuoda Shpimo, Shimwenkumanya, Celso. Tungutukutila kumuisho ligazeti lia Cabo Delgado. Vanu wavili vandipela ajali ya mutuka kulokalidadi ya kumadambuzi ibome kulago lijimbule kunyasa. Shilikali ndipala kela njuluku kunkebe wa shilambo dimilioni 100 na dimilioni 9 ya dola shilambo shamaleka malipo uduma mataloli aigish ya shilambu shetu. Vamadengu wabu makaji ukilimani kulijimbuli kuzambezia tangu wiku walido. Vankutenda mandamano kujugwa walipigwe nchala wao. Vano 57. Vankulinda kwele niti kanga kumashala mavangu. Mwawa diabali dia kushangapa. Kutwala nila kwa dinyonga dia tuvanu mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Diabali adina dinji kwa nguipi ndia mvulanganelo ligazetu ya Cabo Delgado. Wanatona ndikamali yangu kuvitali. Kutali shukuli na kwako, João Armando Nkova. Wena mwushukuli la radi Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado. Ligazeti ya Cabo Delgado.

0: bano ba
1: ka hi ke ne ma nene
0: ba tshwa go thela ne ba ba bua ne ba nyophe ba ba
1: ah
0: ah ba neng ke nkhala ke go mo ha kone
1: ah
0: o le parula
1: ah
0: hala ape ka na mayo re ya ke
1: ah
0: ba punto ma thoba
1: ah
0: ba tshorwa
1: aya na mamina
0: mwanthi ana ba handiawe wa pe yena ma
1: na ma ka khura le
0: baba ari na chope mulo bona ba uyawe na mamina na mamina
1: mama nu uthaba
0: uta na mamina wonyo hochawa
1: bara wa yawe ba khon range on range ba phiya yawe othelia ni muli ba khaboko amalo ni ba na apha ina

0: ebone wa jinatu wa akhela
1: ha bano kha mnatu wa akhela pera linyo kroke ka nthela ka jeka mahala
0: nata kurkere to kna wa akhela melo mweleke
1: ha ke weleke mone hime wera nana no mo ka himwa nya ka kinuwa nana no ke weleke ka phanya ka ni bai pe como mi ano ke na mami na ye khaka bala pena murupeke baba.

0: elelo ni mpelo rwane loholo witu chihana ntava ne makua ni ndwa witu chihana eletra hayato ngete ngacha haya vano ntwe ni hina yorota hii ntwe nupuele somalehwe programa evirale ni somalesha ni chomo wa ni mwintu chale onchuwela chinkalawe ni nimana na chinantiki yawe ni namu upuela chombo ni homuitu cha omantika oratene ni ni hetu cha molumo makinaku ntokwala imata iolia imocha ilapo haya otene i onulumo imata i onulumo iolia i onulumo ilapo makupi para otene Pano ntweni tuke ni hantisi moja. Mwiwelele sanene.
1: O saber não ocupa lugar.